0: kekayaani Raden Gatotkaca. Lumampah ti awang-awang larak lirik-lir dadali. Watek wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawasan Dradimuka.
1: Iya.
0: Barang dumugi ka nagara Amarta.